olingi batanga na bandi musute kaka yo moko maybe nyo sona mwasi na yo obanga ni le faire toi pesanga confiance lokola na mi pesa na molimo bandi mie elongo na mona ka frere toi mabe soki ba paya ba yena nda to ya famina ngai to ya famina yee